0: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, bullying is not tolerated. TAPS suspends bullies if needed. The management can easily review CCTV footages in classrooms to be able to give appropriate actions against bullies. CCTVs are also well-maintained and can be viewed by parents online. Try TAPS. Enroll for the next school year. I am Lorena L. Sarmiento, a grade 9 SPED learner.
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division. Hey!

Jollibee. At binabati ko, nakikinig din yata ngayon. Oo, nakikinig din daw ngayon sa mga pagkakataong to si Doc Reynald and si Doc Mike. Happy, happy Tops listening po sa inyo. Happy, happy Sunday morning. It's the 30th of August 2026. Konting kembot na lang matatapos na naman yung August. Tapos lalabas na naman si Mang Jose. Mang Jose. Na si Mang Jose sumisilip niya. Nagre-retouch na. Nagme-makeup na po si DJ. Si DJ Mang Jose. Sino si DJ Mang Jose? Hello kay Ryan. Shoutout kay Ryan. Bakit masaya ka? Andali, mayroon tayong tanong dito. Ayun, no? Meron tayong tanong. Eto maganda to, malalim-lalim. Sabi ni Sir Ryan. Sir Ryan, ba't naman ganyan yung ano mo? It's very personal. Pero sige, pagbigyan natin, wala naman masama. Ito ay ano naman, ito ay out of curiosity lang naman. Sabi ni Sir Ryan, pinadala sa atin tong tanong via our TikTok Live. So nakikinig sa ngayon sa TikTok Live natin. DJ Echo, bakit masaya ka pero mas masaya siya sa iba? Sige, pag-isipan nating mabuti. Bakit nga ba nagiging masaya ang tao sa ibang bagay, sa isang bagay, sa tao, sa isang lugar? Simple lang yan. Masaya ako pero mas masaya siya sa iba. Kasi doon niya nararamdaman yung mas malalim at mas matinding. Hindi na lang saya yung nararamdaman niya doon, kaya mas masaya siya doon. Siya ay maligaya doon. Diba? Meron kasing leveling yan eh, diba? Mga classmates, diba? Yung leveling na... Hindi to yung sa basketball, traveling yun. May mga level-level kasi ng ano yung happiness. Diba yung isa, masaya. Yung susunod doon, maliga. Basta may leveling yan. Magagano. Nalimutan ko na, nabasa ko yan dati eh. Pero, di ba, nasagot ba natin Sir Ryan yung iyong tanong kung bakit masaya ako pero mas masaya siya sa iba? Ganun po talaga. Ang kaligayahan po ay hindi po natin pwedeng ipilit. Kaya sabi ko sa mga taong dumadaan sa buhay ko, hindi lang yung ano, hindi lang yung intimate friend someone's na nagiging part ng buhay ko talaga as a lover, you know. Sa mga taong dumaraan, pumapasok sa buhay ko, well, kung hindi na sila masaya, eh they are always free to go naman. Ganun lang po 'yon ang aking ang aking paniniwala at ang aking pinangahawak. Kung hindi na silang masaya sa'yo, eh huwag mong piliting magstay kasi baka mamaya ikaw na lang yung masaya, hindi na siya masaya. So, di ba, nasaan yung dapat parehong masaya? Asan yung dapat give and take? Asan yung dapat happy together? Kung yung isa lang naman yung masaya. Diba? Yan! At sabi naman ni Sir, ni Miss Georgia 101, ano yan, code po niya yun ha. Hindi po yun frequency. Sa TikTok po kasi iba-iba yung pangalan. Okay, sa mga listeners natin from all over the Philippines, magandang Sunday morning! Kasama niyo po DJ Echo hanggang mamayang alaunan. Ako, mahaba-habang balitaktakan at usap-usap po. Mahaba-habang tanungan ito ng mga wise and who? Di ba karong tong nun, why? Why niya ako iniwan? Who yung pinalit? Ganun. Kaya naman mag-text ka na classmate sa aming text line. Gusto ko nang mabasa yung text mo sa text line namin. At dahil dyan, babatiin ko lang din ang mga kaibigan natin dyan sa Al J Agro Industrial Solutions Incorporated. Nakikinig si Sir James sa marketing department. Sir James, oh baka naman may padala ka dito na ano, Widrix 140. Ang anihin mo DJ Echo, Widrix, hindi ka naman nagpa-farm. And a joke, ang aking pong intention doon ay babati lang din naman yung mga friends natin dyan sa Aljay. At speaking of bati, nagpapabati rin. Ako, nakikinig ang mga taga Alicia Isabella. Magandang umaga sa inyo dyan. Kamusta ang panahon nyo dyan? Dito kasi sa Santiago City, ang ating weather today is gloomy. Ayun yung tawag nila sa Tagalog. Makulimlim. Gloomy.
ba? Gloomy weather, ang sarap magkape. Masarap magtunganga lang sa bahay tapos iisipin mo yung mga plans mo for the next week. Alam mo yun, yung planning ka na for the entire weekly activity or weekly routine ng iyong napakasayang buhay. Hello, shout out to Rose Tolosa. Ayan, shout out DJ Echo. And sabi ni Fred C. Peroni, my dear, pabati naman ako, Jazzy Peralta from Calgary. Oy, abot tayo sa Calgary! Ayan ba yung ano, yung gano'n, yung bumabalik-balik tapos hihiwain mo yung ano, yung kahoy? Calgary! Grabe kung ano-ano lang nai-imagine natin dito. Anyway, shout out kay Miss Jazzy. May tagal-tagal ko rin di nakasama si Miss Jazzy. Ano, Miss Jazzy, I hope to see you very real soon. Ha. Sana madalaw kayo dito sa aming hintilan. Sa aming napaka ano, simple and cozy na hintilan. As you guys can see, ako po'y nasa DJ's booth. Siyempre, naka-air sa DJ's booth. Wala na kasing work from home ngayon. Eh. Mahirap bunagin itong mga gamit ng DJ's booth papunta sa bahay tas ibabalik mo it after program. Ay, mabusisi. Ah, diba? Mabusisi at matrabaho. Nakakapagod. Let me play this time one of our requested songs sa ating text line. Sabi dito sa text line, hello DJ Echo, nakikinig kami ngayon dito from Ramos East, San Isidro, Isabela. Yun naman! Oy, o diba? Sabi ko kanina, diba? Lagi natin pinoproblema yung pagmamahal. Bakit? O eto, next song request natin, love song na naman. Here's the song from Michael Bolton. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio, kasama niyo po DJ Echo Ed Josero hanggang alauna ng hapon.

Galing na nag ha ha ha ha. Kumanta ka nung Beautiful Sunday, sabi mo ha ha ha, pero nalimutan mong sibuyas ang ulam mo kanina. It's such a beautiful Sunday, mga classmates, ano. Napakaganda ng weather natin today. Napaka-perfect mag-jogging-jogging ganyan. Mag-walking-walking sa mall, somewhere sa palengke. Hindi naman yata maulan. Buti na lang meron akong dalang payong. I brought with me my umbrella. Kaya naman, safe naman tayo kung sakaling yung gloomy weather magkaroon ng konting sprinkling. Welcome back to the show, mga classmates. Ako pa rin po si DJ Echo. Echo Zero ang inyong Echo Zero. Ang DJ, mga kasama ninyo hanggang mamayang alauna ng hapon para sa programang ito. Pero syempre, starting next week, pakaantabayanan po natin ang bagong programa po siyempre dito sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. We've got here more songs. Shoutout nga pala. Yeah, shoutout kay DJ Max. Nakikinig siya ngayon sa mga oras na to. Mga classmates, tayo po magbabalik for the meantime. Bigay muna tayo something from Kenny Rogers and Dolly Parton, back to back with Lionel Richie right here on the show. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.

0: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah, eh, yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang.

0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Anak, bakit ka lahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
2: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAPS sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
2: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
2: Okay, Daddy.
1: Pare, kailan ang bakasyon mo?
3: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin. Sila Bobong tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
4: Wait lang. Teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
3: Yun lang.

0: One thing I really appreciate in TAPS, the cleanliness in the campus from the classrooms to the playground, and of course, even the comfort rooms. Try TAPS, enroll for the next school year. I'm Mayumi Francesca V. Bangad, a grade 3 learner.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
2: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
3: Bakit naman?
2: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
3: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: The best things in life are free naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na quality TAPS education. Thank you!
2: Ma, buntis po ako.
3: O siya, matulog ka na.
2: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
3: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
2: Ah, yun lang.

0: Did you know that Tabs Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making Tabs the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.
1: Alam nyo ba sa Tabs, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang Tabs, and no other school does it better.
2: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
3: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
2: Ah, yun lang.

0: moving on.
1: The most trusted private school in Region 2, the Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
3: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
4: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
3: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
4: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
3: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
5: Louie, nasaan yung assignment mo sa mat?
6: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
5: Yun lang.
7: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
3: Yun lang!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pokpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pokpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Cecil, i-English mo nga ito?
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Bakit ikatek met? Ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko. Tiso di daytoy puso. Ikarikin ka ingat ingana. Adi kanto paldangin. When agpaiso a dakila unay. Ayat ko anapudno. Anyat ganas na, anyat imas nan. No datat agasawa.
1: Oh, yo?
0: No datat.

sandaling biyag ko, ited mo't wen mo, paagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastuta, sa Jay Mexico, Pampanga.

0: Alam mo ba ang sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol ang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawit ang bakit?
0: Eh, yun lang.
3: Radio 107.1.

Naalala mo ba? Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ng nagbabadya ng bagyo sa puso mong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: TPS Tops Radio.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Tops Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa Tops. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa Tops na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na standarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
3: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
2: Ah, yun lang.